0: kala kiri bala jenjai bala mongol jumpi mongol lo jumno kala jenjai tanda dalpi je tanda ini tanda tiwa nasi nama tanda dalpi je kop pertin lah itu sejak guru di muda ram dua nam sanggau tora jenjai po halas ya lah nasi sejak dalpi je tanda cuma cewing guru topo tora jenjai dia simal je yeri nak sini lah nasi sejak yaksha nak putih dia di betul utang tiwa kilo ni mongol jum tora jenjai dalpi je
1: tanda 8th shatabdi sal cho nepal nanglola taruda jene 8th shatabdi ne 12th shatabdi sekla ti ta te ti kala nepal ji jalbo ta ti wi gi tanda cho tilati nangbi cholati ya program program nang go tugai dakbi lu ji ta ti wi nang rasa jino tara sia sinang ti dakti nangbi choti poyulati so pane jun nubuchi na thongno si ti tanda rana kal la di dakwe chu nang chu tong wala te ti wi ki thong che ta le ti ti nang me dakwe ki nang bi ki gelong da ti wa nepal ne sul mar ja kam ne pin dong pura ne nang bi chu tang ri chu tang ti wala thong me te ru lo ni
2: si
1: pa to ba ki ta le si ti de so ti tanda dakwe ki du yan la su si ki Kathmandu ki ja ta la di tu ka ne nu purang thong no ti ki sa ne ti ta da bi himalay chok gi ti insu ti ta ti yo gi pe gi la ma tang ti wa pen ne ti chok la nang cho tang ti wa pe lu gi ti wa sa gi no ta ra ya sa tang ti ti ta da ra na tang ti wi ki kap su ti ta na di himalay chok la ti tam jing ti ma tho sa le ti ti ti nya u tang to ra ni na gum ba jing ba da ti wa ti kam la tu ba no to ra ya ne wo do ta ti wa ti to ya ne da pi gi lo ju na la ti to ga jo gi no ti de la tang da 2007 sal ladi da pagadantra wa sima nepal la jawati nangbi ki thokang ti ti be uchi na sunna ya pa kene da nangbi ki chu rikshung dang ki rikshung ti thola lok jong ki do ladi 2047 sal ji sambidhan jawasuti kalwo tira da nepal nang lo la nangbi lok jong ki choki turang ne da pe ki rik ki thola du ne a ta da da be chok pata ti wa ju chu ki sang sa pata ti ko le ju ju tu ki ti ne tu kene a solu ki sambidhan nang la ram cha
2: America juno tu sherotwi hurthagla Buddha education USA Inc sirup sokpa chi gosu noinalas di sokpa tang kan anti chikane delojang ne chaglanang noalas
1: lati sokpa di tang rang di jalwati ni tong istaila chungsula so di tanda nirang lang ngatang acaran rubu coklat ini jemiji di sasta ji alakala dede ji sinirang ini di tiasa alakala wae sama kong nanti ki tanda program kani-kani nanggutang tiwi kola di nirang dada jingwa lah
2: nasi tanda Amerika la gozu Buddha education USA ing tangkanya dialo jang ni caklen nangin utuk rima la yang mula sang di tondok la caklen nanggup la di sokwa kuturang gozu ni wae ki sugai wae las
1: anda tu tak dia ni lagi coba tipu lah, jadi Himalayan education Nepal sini coba cuma lah, tiga tinggi rambe. Atau ini berarti coba kya, tu nanya dengan guru dia, jawab yang bah minar, anu berarti ada ke, sokmi kya, tu nanya dengan cemu ani pang doma, tu nanya dengan cemu tujuh doma, kene tu nanya dengan ngati, si nama coba nama lawai.
2: Tadi yang bula tang yang bagel kapla juno tu PMB mitui membership ti su kene lang topilas
1: membership ti tanda sekti Amerika ne rang join nang wa denjira ti ta ta ne ti kene membership ti le zo tu ngela Amerika di Amerika Buddhist Education in ti aso ti ta kerla member ni dia toy juno
2: nasi
1: kong nang bi ti aso ti ta da be ya kan ji da pa tan ti wa ti durup nang ne de ni rang la kal nang tu nang ni
2: ti
1: ge sa len si ti te gar tu tan da ni radio nepal sim ju ho tu ki sen ge nam ba ki tang tu ge ne member di da be ji nang chu pe lu la member nang wi su si ti tu america ki buddha education in la ra de wa nang su si ti ki ji ne de ni rang la ka te wa posur kong nang be ki jawan nang ye la
2: nasi di membership program yang na di sok mitui tema du deki janga sungo sungi na lasti janga di tsukanya todi kyanwa tang tsukanya dosum tongup ti tsukanya todi kyanwa las
1: to bu tang jere ki dia dosum di tsukanya tongi si mo jala ka ni sa da ka sa chop chop ti ge min thola tang da bang account chole jang de chen bang account na na ni da po na bu ge kang sa mo di da bang account na na ju mi ni ki dia so ata no pendang tiwa UG school da tiwala tango sane tipi ni regi lo pendi da hodi khari kapto tanga no pendang ni da jane school ji khata la rang ni regi jama ji jama ji school ji khata ti aso ti kilo tanga tike ne chang da tiwa bu ji tike sane jiri ni regi tanga ti tere banking system ti aso rang ni ne sa tongu da tiwa ti ti dewa ti wa tora jane ni regi lo pendi da fodra ni da jane lokten ye satura jane pi lokta ki lokte pranti wasi ko ta ki ta